0: asante sana tenda ngako itete ndaiko shekitipa maksomo ya tati mweti atata rendo ba conference chitunu ngoni asika biti mwawe jilemiano check in confirm location kimyanga ya ega sechi mite nado yeni nguni ema FM
1: weri
0: nemye
1: kimyakwa nenge changna enole
0: eno lambanga ta
1: eno libanga tenge kubutate bande ko
0: ehe
1: ini yegere twa bwana ake ganye tinge kewir bande
0: ehe
1: tumi mama mi ndani onyongo uno ni kwa nangata
2: kongoi niko
0: kama tegedo je lambo conference
2: kama niko buteta bande ka bwatroni Cheiture agaron kasaya kele ina mbage ngasi kwa unenjogo kidogo. Yes, how? Utienga bsa?
0: Kare nere te te. Koko alla jojo. Ema FM hello.
1: Ema FM hello.
0: Hello.
1: Yele na chaman blanga tara meti.
0: Ge bye bye.
1: Abune ba muru eta ba nyo nyo muna de meti.
2: Ah bye bye ba muru.
1: Bi bile kama ko nyo ngamba. Pat ki blanga tam mut. Aya we pat pila.
2: Mwa.
1: Apuna ye meta pat pila.
2: Ya me ge.
1: Ye di gorom di pi ti ye pat pila. Kin ta ge mi ye ru to di pat pila ten di pi ti ni di bare.
0: Mhm.
1: Obi cham mi ye nda. Di cham me ma ta cham ma dum ye. Ya chaba zuzur mat karu jana chama ne kwende.
2: So bai sie.
1: Bige bai sie na bat pile ki kwenge yanga ke ba yo te ko ndo ta sige le imyan lo.
0: Sige gurza.
1: Ye ba kwa ne ta le jama.
0: In.
1: Gura ran da le ri ta tu je ne do be.
0: Safi.
1: Ge tu ye tinda yo jama.
0: Asante.
1: Dombe mizi.
0: Asante.
2: Nikola said in Dubai.
3: Kamuni ya bamuru tanyu.
2: Ki bye bye semeji.
3: Zatu wanja amane niyo.
0: Gata ya kabisa.
3: Omi ya gana walibona rababi oti le tingi tido yama. Ane kwa punti yono mbawa hii niko. Higeri yon hige tise pura hizi yako.
0: Lere hige hati na?
3: Hige tise pura hizi yako. Kwa nane ngore wa hii nicho.
0: Itara konye?
3: Nibu chomi ka ali tinguni.
0: Kongoi.
3: Tugu la gile ni kona tin Dubai ko mita.
2: Kongoi.
0: Asante Nicholas. Yen in Dubai. Gibendi ge nyoru ngali ane na live studio la. Ni buti ablet.
2: Yes.
0: Amuti ge rwego to mi biki ka kon nam gi ero limbondonyo.
2: Chang biki magu yo gine ka testain ndonyo.
0: Mwa chingo mnye.
2: Kwa gile nji ni chile star 441 hash.
0: Mhm.
2: Star 441 ini chile star 441 hash. Igere bogusi je kika banga na glow.
0: Mhm.
2: Embogisi sije jani na ile mi bogisi je kangwa ni chuko ginde un pesa.
0: Tinya geljin.
2: Bogisi sije kwae komatindo.
0: Mhm.
2: Kine ya gitu ya bogisi ne itini ile tinye pesa. In case ya to go matinye noton. Kuskong iger bogisi sije chani go agichakta ne geger chirabini enjo kine.
0: Mhm.
2: Star 441 hash box number 1 away number 6 kotinye pesa. Mi bogisi je gitu. Oye ngucho nyali well chematende rabini.
0: Ago angina wale ngewekse hii. Koi agenge enbi kiyota njiga wake nyoru. Njiga wake nyoru jiga wake ljini.
2: Agere joe iska yane ba 9,444.
0: Imagine.
2: Hayatu wekse hii namba 3. Hayatu sombo kakini kango ite namba 6 yune. Kunyo chige pesa chachiga. So ama ichengo kinye ile boku rabishi ya kukuka kinde unano. Kunyoru chitanye yate boku sita unyo rabini kiki. Kukali ya meche nginye boku singu unyo kinde unpesa. Oma boku sita genge. Boku sise kangwa ni maje. Ichil gitu star 441 hash. Itara kitu star 441 hash kwa birga ya bogisi ishe glow. Bogisi ishe chwa nangu wangu tinda pesa. Oye ngu matinye. So ama ichege bogisi ishe kukiwa kinde un pesa ile. Achon, aganjon.
0: Labati yotan, amuni yotan ye nyurne engeljin. En petutab raini. Emo FM.